Ay, ay, ay. Ay, Lucas, para kunang ka pinky ka sa sanchari. Siguro chay kari. Ay, ay, ay, ay. Ay, imay na naman ta chay yuri kunik kiking wasing manta. Nyokakta kakta. Ay, ay, ay. Orko ka po na itakta. Ay, ay, ay. Kunang japs kol ki kanya. Kunang ko komersyante ta maskana itiyan. Husilasta zantinay pa. Kiking rumitan mo zanchumanta runas yaman tahari halay kusa. Ay kunang yaman tahari kaya ta kayong kay kusa hari. Karay. Nyapis ora chayamun niya. Kantumantak arastawan yuti saha. Nyaoranya. Nyaoranya.

0: Buiru bizi. Durutiu alilian kasan. Mana anjay manaskapis kasan takchi. Wasalian alalu churaska. Sierto hasta buzumata man kawarishka kasan.
1: Pine kasan wasalian bonit kakushan.
0: Sanialian kacheri.
2: Pero, mana chayo, vecinos, mana chayo. Ima munas patakunan, wawanta kina a su tigre. Chayma mana alin chukasen. Uchay wawanta kina a su tispa chayma mana alin chukasen. Mana chayta alin tachurun. Mana kari chuchayka, mana kari spata chukina a su tina kasen. Chay hawa ka parlan ang chakasen, vecinos. Parlan ang chakayan.
1: Bueno, vecinos. Uyari wa chavir. Vecinos, oye, arribaich. Kaorichma. Lucas patrón canin. Imaínate che culgeita. Suavan kicha. Hena modu llamantata. Cooperativa manta. Dueño chacusni.
3: Radio Pino 12.
1: Mane chaychu. Ma chaychu kunan ukasyun kasan. Sumakta cooperativa lang ay ninti intindi na pahka. Cooperativa ka. Mala ninti munanchu. Tienda mantas antikuna lechukas hanta. Antis ba. Lakipi kuskachakuna. Kusipi kuskachakuna. Ukhari hinanya. Tukuipis. Sintikunanchak tiang. Nukanchak manta. Tukuimasta. Ukhari napa. Unang manta niya upah mangka. Aswanta lang asunchak, lahtan chesta ukharin ang chakpa. Uspitalata imaruan ang chakpa. Chaypa kanishitakun, tukuipis, kuskachaskas kananchak, yuyaypi, songkopi, kausaypi, kusipi, yakipi. Ama ukatas unayapi yuyanachu. May pachachus tukuipis uruna hinalya kaktinchak. Tukuikay ausibus, tukuikay ausus waskanku, tukukonka. Sichus kunangina ima disgracia kaktillan japarishun chay pachaka. Mana ima tapsor husunchu. Entindin kichachu isinus.
2: Pero hasta visinus chay sabastiapis mana chay pichu kasanka. Maitaj mana kay pichuka. Maitazin. Lucas patron wan sinawasipi. Kipakapun chay wandiruka. Chay kamana salinchu. Paipis cooperativa manta dirigente jinaka. Kaipi nukancha Juan Kanangari.
1: Mana vicinos. Mana vicinos. Nukawan kuska yuximun. Wasin picha icha kasangari. Kunan kamananya astawan kastigus kerampaka. Kikin nukancha. Sunkun chekta kamyanan chaktian. Sunkun chekta ukun chekta tigras pahiranan chaktian. Chaywan kalpachakusuncha. Kunang mana pagu kang kachunisan. Pero no kanchika, apuranan chektian, uspitalato jarispa, uspitalato ruasun chay pachaka, atipas paginasun kay aususta, kikin patrunta atipasuncha, kuska chakuspa, yakipi kusipi, intendi kichachu.
4: Kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina pundi kina